Oduvo ngai bu duvo padom onom. Amo zo sumusu diti. Ipinungan na no toguhi. Humazo na po nga ikafesta Jemo Kujin. Oo ito nom hozo sinupo di Jok Jalanus. Miti tunizon na po nga nuhod di Tasius Mojilis. Iso hozo ikukamoy do agung-agung kuyu. Hozo ni Matilda Mojun. Untuk dino teko hozuk hozo. Sinupo di Jok Jalanus miyampay di Tasius Mojilis. Inuhod pa nagi di Tasius Mojilis o tu ni Zon dino. Isa pa hozo dino ang otakaw datino. Ipinungan na nasunsod at kapasizon. Inazo di Justin Taadius. Hazok mahazaw tayo iton sinupo di Rollis Mitol inuhod na tunizon ni Julius Lusa. Pinangod yung tahu hazaw di tito preko ngabi at kusembahan boskrezan nekot minasi oswaw tumay mo.

Ingkakotan hizun id bofet. Gisam ni jam kapat minsod op kanyab. Ginumut tuhun magigizon na kotaguvang hizun na kainkabas kumatahung atus duwang padam apat tuhun. Mantad atus sa padam tahu penganakan. Piagahon duwang atus onang padam bahu tuhun. Mapampay asizam na padam apat penganakan di tanga daw kanyab. Pinaizon isiho idhongkod paundohian patihombus PPK Selagon. Namotino minanak kapayahan ni Upisol Managuvang Kalaja, Balai Bomba o Manampasi, BBP, Bofet, Muhammad Hairul Musli, Kalaja papondahiyo tuhun magigizon ni Nakotoguvang Hizud, nakapanaw tababasi. Pinapanaw Kalaja din miyampay sa kaday PDRM o Mbogizan Buuan katundan tuhun magigizon UPPM. Tumiyambo sa po bomba tumunda montok manakaday tuhun magigizon i Kotoguvang Hizud do mundahyo pakazan in Hongkod pondahyan namot PPS Sokyo Kotiyambus o Hizud. Namot diyo vahu sikul in Bofet kampay no i kinesyonan mambakot na sansagan tinutub di kanyam. Papampay no sikul pangan takawas SM St. Paul om tu sikul pangan tasibo. Namos di Upisol Pembalajalan Nuwang Bofet, Gani Senang, Minority, Ogiat, Obogizan Sikul, Papapanaw Kalaja, Papahabus Vaig, I Poin Suang do I Sikul, SM St. Paul. Hansani sino o kama Sikul na kumoy na ontok tanaw baino, Sokyo, Kozuz, Wotaman, Mavasi, Om Gontam Kinabas Vaig, Tumihamus Umasak. Nahantoy na pulis sabah minagakom, minanagkom do duvo tinimungan popopotikid dadah kihogo tahu titik tahu lizong lingit doid pinonugkuan misuvay kinesonon id simporna tawaw kota kinabalu om pinampang nagamu o dadah kavo vaig THC ganja om nagishabu om tapung estasi nabos di mohingon pulis sabah datu jauti dikun kinantakan ko iso papampay minanan songuhun kusay kimul 26 taon. In iso kinesanon kahaminan in samporna di katahubuhan kahimo nakatahib. Apo na mimo kutak kiswang magikakavo sa gilit elektronik om vaig nahantoy do na kito. Kikatumazan kitamong dadah kavo THC. Pada iso kan sumusun na kapagawit kumapinanana nuvo pamagutuhun na ihan in samporna paguhuy na sanghun kusay subay na ihan in tawaw miyampay dadah kavo ganja. Ahal ko nuvo pagampit tinimungan kapatasadan shabu om estasi. O nam tuhun tinanid kota kinabalo, pinampang om sipitang. Tundimpun ko po daw miso buhan ko himo nakatahib. Nuvo kusay tinan miyampay nuvo hinapot shabu kibinagat nuvo kilogram. Sa isok sumusut, nakita o himongopod hinapot hinapatan dadah kikotumazan shabu kibinagat himongopod titik sisam himo kilogram in iso hinimput sisibaan in pinampang. Pinanukuan kumataw in pinampang nahantoy no nokita wagu opod kilogram shabu om duvo paket tapung estasi. Sa isokon na ahal nokomoy, tumanun section tohu sisambi akta dadah kohigaganan opodam sisam himongopodam duvo. Tawino, natahaban na pulis o kapagatan tinimungan mo na guvang kalajak pokyonuan kad kaintutunan pilaso in Sabah. Asil pinananan si Zam Tuhun Maza Ops Pugo ipinapanaw kihinain o nam tanaw mandani katuvuhan ko himo nakatahim. Namos ni Mohingon Pulis Sabah na to Joti Dikun, sabi-abi ino kogampit kampay na apat tuhun tondo, ino na po nga himo tuhun pogun Filipina, apat tuhun pogun Indonesia, kimulid pihatan taong punam onam gisam onam ko punam isa taon. Magikakamaswat ang komatan na gamo kikatumazan gunoon mantok kapagatan mamusing papagampit kapakyonwan maikan. Nagamo nagi o duwang panam apat gambal kapakyonwan ang nagi opod set swat kaintahangan ikiswat ababasan painbida kapatindozan dahin swat tay sijil kinahodion sijil tay swat kinahodion tanon dahin passport magisusuvaygan telepon piawit-awit magikakabongan kan kaintutunan pilasu om nagi tahu sap kopisan kapolisistahan Malaysia JPN. Tinodo o kalajano kumoy, sinutanon na nakosagu kuma pulis matan songun tondo, kimul tahu nga pantaw ni ka punang tahuvuhan kataw na katahib, pinapoy boss na nalugi duwa nga pon ngay bulingit. Sangyan ko po nga minanaisuk, om naihan ay sa nununu rekod kapakyonwan kan kaintutunan mo maguno nga no sino notay mo in JPN. Sa isu ko na halina tumanong section 4
aiso kanun kondasan om kotulan wong lemhimo ningkung iso ningkung i kotulan gabi kopolijistahan Malaysia apodam sizam ngopon.

0: Sí, a su auto moimo.
1: Jam ka pahu, apat ka pada miso minit dong super pagun tokol ka kalpo tokol dahit miampai dahit ko sembahan bos kerezan. Katahodan ko matapri nga video mampai da mazada akan ka po WhatsApp nga dahit TikTok sabah VFM da dong subability. Mingka po nagi mazada WhatsApp mingka di Minya Gansing. I Joseph Potilo sumusot iti mega di Wilbur mantat putatan Irene Kudingking i Marius Marudin manta da pa, kampung Pagunon Lucia Tati Helen Yong Nogi say o insan naniti ka di John Tati Florita Kinajil Maria Jakim Richard Binginos pengampay no voko na tapinay na makinang audit ko sa imbaan boss kadazan iti Nogi sumusot iti dahit mazado Facebook dahit sa VFM sabi abi makikinang audit ko sa imbaan boss kadazan doon masubab iti kagumuan na mo boss do katabihan na tadaw tagazo do kamatan na katabihan na konsika naging kumada diyo zu kapipasyan na doon masubab kadi Florita Stanley Katarinos Baving Kinuta kodubong pa doon mapatiti ka kadahivay paintanto no Stanley. Andong Junis Lai, Michael Chi Pangajaw, nagi Panjango bagya Panjango kon ko Pangajaw nga Michael Chi Panjango, Mary Galanson nagi Maria Johanti da serve makikinango na ko semban boss Trazan tomoy mo da ohi da mempai da takaw diti. Hobino bago i James Sham, hello kopi bosian kumanda dia ko James Sham, i Maureen Kinjao, i sa bago Elizabeth Anjun, Ross George, bo kon diti bago i Johnis William, Jekyll Sabrina Starting, nagi Zandi Dolores Asing, Jennifer Mangka Koisun, Andong Junis Lai, Maureen Majin, Daria Sinsang, i bago Pladius Pladius Binswang, Patrick Indos Indos, Lucia Monduk, Rosie Rosli, Johnny Joe, Tiffany Vernapisol, Charles Nojinon, kami po siya ni Diaw, i Lucia Monduk, nagi Lisina Gindayuk, bukan pabago iti mama ako sa tapinay nga video iti Shelly Malantio Kasni Boyok sa pabago email Andrew Christopher Doidis Patrick Janius Majakoy Peter Gabriel Josie Mindong Insar Bago Judith Thomas Clay Ignatius Timbul Tawaw Ipol Eric Wilfred Juliana Julita Magret Nogi Imeri Chua Jennifer Lim Mobijon Helen Yong sa WBT o kita rin so that Facebook Saba VFM nong subab di titibre ko nga V kinangot ako kukamoy do unduk nga daw isa dati unduk nga daw doton may no kinangot ako isa unduk nga daw Lenny James

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay am huangon pokot mukalawan no pamahunan suku nang ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi nakaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman ra

Bulintok magaraw ang mapangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom mapor nga minit. Bala ragiti makalala tojo, mulupoyo ra lalaing, intornoyo mabuli mangkinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pay takaw tatango lalaing aralalom karita, kabalupana kukula nga saat ayok. Nindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci rakarita. Mambala mataki rabala makakuasa amun makakito lalain naput aralalom karita.

Sarahan po pagulid ano na patman. Pangintatarian tinan. Mamaliad, manumbok, manandang, o kon ko kamayandat agaras. Ganitid tinan milad alingas. Nga ganitid kinawa o milad lingasan. Siliyo na tingalit. O kon ko mangintatarian.

ada agama sinangka dandi dandi. Om muntok dot kepelan datang balut ngawi iti koyun dot nugati tawan dot nondo diti sonong at koyun dot tawan ngamuntok dot tadaw suab pagunto ko namano dot pangilaan koyun tawan ipinalabus dot kopisan meteorology Malaysia pagun sabah muntok ko duna padam duo tulan kolimo duna ribu duna padam enam tadaw kolimo dong kosobon madasa mid piro-piro koyonon dong sadapon tongus meninggoro did piro-piro koyonon did atas pon sakit adong atuang rumah sam id piro-piro koyonon babas da atas agit tepa dong hapadam telu darja celcius babas talasu telu hapadam apat darja celcius papauli sunduan da parai mentah di mainah suanti sutenan dat kamatan koli aku di James Yahai Band.

0: Magisusway ka ra dya di papanahan to ko. Idsalom at ang kangaw, sumano kalihuta ko, papalambos dat ponsi ko. Lalabi na kumadyala, dit na kapong hoplati.
1: Arigato, gusamasta.
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Salamat po.
6: Sige.
7: Syukran.
5: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Nununa pa baras dit pabarason, nga isoyo trati, ponsi ko. Mulang piyad akara ipungupan, nga pangusikaw no, ponsi ko.

Ay, tahir Steven, hiti hit FB, kanaw ka bisa nang tutuang DJ, tayo sa nang tambalot, magiginaw sa WAB FM, hiti nag-email, Andu, e Charles Loginon, Ipol Eric, kadi Ipol Eric, ka bisa nang tutuang DJ LP, tabi ibasan, kanaw kapat, ang kotabian, kanaw kamatan, kumana kita tambalot, tabi na yung ay, makinango ko sa limbahan, bros, dusun, sa WAB FM, o sanong, kapiya ka daw. Tanto na po dito sanong. Ang boss ko, nung harahot, ungkapan na kayo nga kanod pong kapasan maya da WhatsApp ka. Om papa papato da pasan maya da WhatsApp, suay ko pasuraton, tay ko mantay po. Kanu nagi da mamarakam da rolo da kayo, monip da rolo da kayo. Ngapain ko ro po au nur om naruon ka pia ka. Anaro matinda ko pia dahar tong 2 menit lebih. E Teresa Jane, di anak kumbagang insan po, Linda, Ponsiko, i muna kita ako dito, no? Ponsiko, isiralin nga hiti po. Mi Mary Ann, hiti hid FB. Baham, isa-isay na kayo, hit out sang kuro, kalida sa tinan, kalida sa taprimanan, alansanan da, dat aruhay, dat alingasan. Maris Morodim, kadaw ka bisa nanta tu ang DJ LP, tabi tadaw kamatan tayong sanan, tambalot makikinaw sa limbahan bros dusun dito suaw, kapiang ngawi, kingaran egi samzit, pason alang sandad, ang sanong-sanong takot tikid tadaw, kadaw, Robert Berto, ka bisa nanta tu ang Robert Berto, basin ding pati lembus, kasanangan ko manta di Stanley Supin. So tanan da sinding na record na di bulan 5 manta di Datu Jan Gaisa sinding di tipong kapon di Andrew kuma di Tabang daw hilod SK Longkogungan e Kategis Pedelis.

Tulung toko senang bo, jam ko po datatuang. Nakaswang toko na di, jam ko mo duh, pagyambulatan toko tong penati, Matius Kasun, kabisanan tutuang. Ampun siko kumara kayo, hit kakal mo nahak tarahyan, like. Nagi pinapailang ko sa limbahan iti. Idoli, nga kita ko, Idori Eling siyo. Juan Safi, kabisanan tutuang. Bahang pagulo dati lambusan tako pag yung balutan to tuwang bayna, marahiyan ako dati papailaw na kayo dati gatang-gata. Sa'y na kayo mamumutong. E Matias Kanta, naka pa nimong-nimong kantalan. Gatang-gata dati, pinalabus dot katinanan pamarunan gata sabah. Tumano dot grade, dit montok dot tadaw suab. Kaduna po dam 2 tulan kalimo, 2,000 doon na po dam 6, tadaw kalimo iti. Pulot gata, tayo ko susugata na po kasi yam ringgit turun na po ng 200 kilogram. Susugata, siyam ringgit turun na po ng 200 kilogram. Gata kapingan di out no hub grade kaiso, 4 ringgit turun na po ng 200 kilogram. Gata kapingan out no hub grade kaiso, 4 ringgit turun na po ng 200 kilogram. Gata kapingan di out no hub grade ko 2, 3 ringgit siyam na po ng 600 kilogram. Gata kapingan au no hub grade ko 2 3 ringgit siam na po damo 600 kilogram. Gata kantalan grade ko isa 4 ringgit 4 na po damo 800 kilogram. Gata kantalan grade ko isa 4 ringgit 4 na po damo 800 kilogram. Gata kantalan grade ko 2 3 ringgit turun na po damo 400 kilogram. Gata kantalan grade ko 2 talo ringgit turun na po dama 400 kilogram. Damat nila gatang gata skarap na po na suab nga sa ringgit 500 kilogram. Gata skarap sa ringgit 500 kilogram. Ilan na gatang gata pinalabos at katinanan pemurunan gata sabah montok tadaw suab ko doon na po dama 2 tulan ko 5 2,000 doon na po dama 6 tadaw ko 5. Pagpaglod dilambusan na pagyambulatan, kinangho tako dua sinding diti tulun mararabuat di sami kundahal su tanandat pinapoyhad kodoh pinampatan di Clarice Vinity Lajibin na Mijenis Mantahan.

Alasana nalihis ka nakarang o da sinding-sinding dit na kaunid gisam da na onda diti da bayan na jam ka hapad talon hapad minit at tuwang. Harati pasan tambalot mantad hiti WhatsApp pulambusan ko kapag gulo nakapatad at pasan diti Florita Kinajil. Kado salam di JLP. Kabisanan tatuang kumadi ang tinsanan magkikinang Sabah VFM Bros Dusun na Sanang Kapio sumulit na pasan di Florence Boy Joel Helen Yong Adila Duvanson Emiliago Midenis Yang Joseph Potilu Marius Morudim Ingam Satur Avitus John Mudoit Lucia Monduk Maniya Gansing makampay nagi di JLP ka posiko may pepasan ketabian tado kamatan kumada kayu tilambusa toko na pagyong bulutan tabi pasan kumada kayu tinsanan kadi Florita Kinajil posiko Florita Kinajil. Harap po kasi watan ako yung patadapasan kada ada andada dat gisam dat mading kompoko na timpud bagyang bulutan ng tokong patadapasan to madi asiwatan na pulambus samaran na siyang rogo-rogo no kuro to pulambusan pasan ko ka nga ako bakanta kay ay sa it abin rogo kapi ya kapi sana natutuwang mula niya kumpat

Isa ba si Francis, kadang kapisan na ito ang tanong kapat DJ, minsan ang tambalot ko makikinungotong. Auli na ko sa limbahan dito, Sabah, VFM King Aran, Egisam Z. Tabi, pibabasan ko na ko ito, insanan ka. Ami, nainsilian nga hiti nagi. Kung si ko kumadi sa ay, Maria Johan, tarimoh dat mangabi dito ko sa limbahan Bros Dusun. Isa Sabah, VFM, maya dito. Ako sa limbahan, mitilambusin FB dat sumuli, pason, kombulatan ngawi. Mintay ko hitihid nati hitihid WhatsApp arapasan man ta di Joseph Patilo ta kita ko kadaw kabisanan ta tuang tadaw kapat DJ ang pibabasan no kabar no kadaw sanong-sanong titang pinay lagi ang sanang tambalot ngay Mega Lejulita Margaret Lucidoyo Florita Kinajil Maria Johan Josie Mindong Nero Sugod Inay Mele Sandakan Charles Leginon Julius Pansay Avitus John Moderate Maris Morodim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Dato Elizabeth Morris MM Suki Patricia Nicholas George Mining Inggam Satur Patrick Antang Joseph Colombo Petrus Quintin may sanang tambalot sa Bobby FM makikinong radio kalansanan ng lidas ngay terimo may anagi DJ ka Sikaw, boros gusto na sanang kapya isa na hiti pamagunan mantadoho Joseph Patilo Sikaw Joseph Patilo tanga kombolutan wagu it wagu dati katano dati kasalimbahan maya dati TikTok mbo na tambalat ako di Anthony L, Lila N Ininia nga kita ko Saladan Ondoy say po Yusuf Yusuf B. Mm-hmm. Ilika, Ifi, Ikiham Lohok, Nor Asia, Isugus, Miros Mary. Pusikaw, doon kayo tayo sanan. Baham, tilamusan ako mamalihis sa ginawa. May ampay sinding dito eh. Kolumisan, di laping janjongot, sutanan, taktak lung kaki, di masjid hizi metal.

Tulong ta kawasan nang ba? JD. Ba, pagyambalot ako po JD, ponsi ko. Minay nati, minay nakombayad taruhay dati dahitihid pero romanda nati hatid pero romanda TikTok Roosevelt Yuki Semero masumpin kapisa ng ang tatuang di JLP kain kane kumadya Dapat na di jam ko hapon iso iso minit na tatuang na kasuang tako na di daid jam kumaduo pagyambalot jam kumatalo pagyambalot antako Diyam ko matalo pag yung malutan ko harhat limon na po ng siyam minute po. Di po ito ko mag yung balut itong bayna. Harhat piro-piro po sinding dit pangulod na itong bayna ti nga pagulo dila man ko polombo sa pason. Pinatod maya da WhatsApp. Pason manta di hi DJLP kapisanan to ang kadi munah kapang mempaid pason montok tinsanan makikinango uli ditit ko sa Limbuhan Boros Dusun aw nagi alingan ni tambalot ko MM Suk Marejuhan Ilinda Yutung om nagi kuma DJLP may pay pason kapisanan ko maraja kada makano sinding nakayhum kod suay si Timbandaron nga ko ilan no nga tumbaya da tatuang bayna to ay so pengulo da sinding di si Timbandaron nakayhum kod suay da tatuang bayna ti muna nga konsi ko to pentano do sa Limbuhan ditit pasan pati lembus manta di Charles Loginon Kapisanan tatu ang tadaw kapat di JLP Rapiel Nagitambalot-tambalot ngawi Janis Mansatil, Janis Mantahan Michael Stomin, Datuk Prostasius Mukiao Igasi ko Jim Sham Joseph Patilu George Ining, Clarice Lajibin Emilia Gom, Lucia Tati Bibi Lucy Lisi Kibatak, Lucy Doyo Lucy Liduis, Maureen Kinjau, Jolita Magret Malaysia Galus, Patricia Nicholas Laura Majingkil, Lamainsanan Makikinong Sabab FM, Salimahan Boros Dusun Ito Sanong Kapio Tapi yang tanda tagay rekamatan ng pibabasan Kongsi ko kani Charles Loginon Kongsi ko nagi kumani Charles Bahom tung kapan ko ko Desinding di ti Binsoro Matos Kalungguyan Di Ben Simon Susutanan dat Au atingkod Hana

Pasan pati lang busmantan tambalo to ko Clarence Wong. Shalom kapisan nato tuang di JLP. Sanangan kumaraja ka daw. Tatuang pa na palambus akong pasan to lalay da kung nadaw nakapamasan tambalot inintutunan ko in FB. Megal di Julita Magret, Lucido Yo, Cle Ignatius, Maria Johan Sabin Kangot, Florita Lasubom Laurentius, Ijay Nahtakag, Jacob Paulus, Chinti Lasyon, Amel Andu, Ipol Eric, Rosie Rosli, Amo Kunagi Olingan ni Reverend Father Yan Digul Latuaran, Florence Boyjo Alam Sawo, Ibinsen Lam, Ed Brunei Darussalam, Takaw Kuy Melia Gomez Sanakan, Ros Bisaw ni Kampung Puluduk, Omi Corina Matiasan, Bebe Pason Langad Kudukadur Rimo, Kadaw. Pasiko Clarence Wong. Senang semak pitang atuang dedia pinai kadi kalyun. Alansan terima dawakas sembarkatan kod paralan karaja hinegonti. Alumi siletawan hiti dua tas tenem bueno. Awalasu awal nagi sagit. Siyo tu ingkur ako katano dito kasalimbahan pros dusun sa Bawi FM. Om bintimpu na pamiyagal dito ng aruhiyan ako dumasan tabi tado kamatan. Ton wago dati tulun dusun ita paru marubuat kumade yunggun. Meliago miubog tampulan Johnny Lunag. Sintom Jalina Halusidoyo ingam satur Thomas Dimisatur. Mainsanan kaombolutan isang kirap-kiro. Pamakinaw ako kasalimbahan pros dusun ito sonongkap yo. Kadyo kondaring dibagang sagih. Agampia dati pagyambulutan dito luhub gisam sa lilinaid senang kada pantino senang naik kapasikan suab posiko kada kalion posiko kumada kalion nam sinding diti man kupong kapo da kayo sundu da bambarayon manta di George Lian susutanan da ilaan au kono gumulik di Christine Aston.

Ama kita ko tambah letak ko Fedlis Roger di tino hilo FB ponsi ko Fedlis Roger menoi umbaya hitihid hitihid nanti hit FB. Amun tak lagi penrong udah radio bapak nanti audit yang ngeritan ngaran kayu nga kapanong kong si kahanday kakal terimo kumada kayo kayo pamagatangan na hai menta dan sekodong na kayo dito ko sa limbahan na ko sa limbahan baros disunid sa Bahag FM labi-labih kopyo hi kakal magiang balut-balut hitihid piruruman dat FB yon nagi piruruman dat TikTok o si ko so ay ko monotos sa mintadok mintadas bahkan na ginawa to sinding dito pagoriban manta di kuyot sutunan sintuang-tuang di Justin Luzano.

0: Ay, mangkopi, numan no hiti walay pangobatan.
1: Ay, mangkudit, may ako ba di pangitong tampinay kung nakaswang hiti?
0: Nakura tumamungkos ka hiti.
1: Ay, nakura kaya. Amilo.
0: Ay. Hudi, no ka na pa yung surat, paguduhan na mamungkos ka. Kailan ka mambasa ka, aw.
1: Kay. Okay, ang ayok ba hilala?
2: Walay pangubatan na po nga kayo ng paguduhan dat manigup. Kada panigup, sirait kayo ng dat walay pangubatan.

0: Amarayol ra aho ika autopot akai nibitra kalarawan ra nasuangan. Pai pemarayol ra aho ika autopot ra media sosial. Randanin pu nu aho naalap muyun. Sauk nora amahuna media sosial sino kain tutuna nonso.
1: Aho ika narandan, pai royolo.

0: Pakinangawno do ko sa himbahan, boss kanasan. Isan katanabon, papar om tuaran, sisam nga padam duvo titik 2FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandig om pitas, sisam nga padam vahu titik sisam FM. Doit nang bakuno po, kinungo na izikoy, doit sabab VFM, naikot binasi.
1: Pogi na mauna.
2: Kasahimbaan, boss kadazan.
3: Papamodizu da hozo. Tangavasi.
2: Ah!

kada ko susa, kada opusok pumusaban, nga pong siko ginavo miyang paidagay tumoy mo, iko sa imbaan bos kadazan, no ikot vinasi o suwaw tumoy mo.

0: kasahimbahan Los Carrizal.
1: Hansando tamoy mo do in kinabo dia zona makinong ulit ko sa imbahan na bosa to ko sa imbahan na isa na ongo to ko de pamagunan pati hamusan do pati na uano to ko it boss do kadazan pointi nagas
0: ay sa subay nga isa ba VFM noy ko vinasi.

0: Tumadana.
1: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti?
2: Oo, bo. Kapa di ko niya. Bono dito daminda do jam ko pod do iti. Nung noyhan ko na mega diti hinay, mogot na kita mamaguno zodok litason di dati.
3: Siyaw, siyaw.
4: Ay, siyaw na diyo, zo. Ahad ko nang minindad.
1: Isiyaw diti ahong. Jam kasi sam taho nga pagminit pa isi kayo minandad diyaw na iti.
2: Oo, bo. Isiyaw na giminabos na minandad ako na mamanaw ka, no? Nung noyhan na gaya do sonod ko, mogot na gina mamaguno isi kayo kulitason di.
4: Kada ko hodong, bo. Nabobohodo kulita, itindahan nun diti, no?
1: Miyaga ko, ay hodo, bo, bo na po italunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magiging mamanaw.
4: Koy ho ko, no. Ogumu ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na kanto. Liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan. Kopongodi?
2: Ano vagu? Ogumu no ko zo pangimbahasan no. Ba, ano vaguin da don no? Kano no? Mamanaw to ko no. Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.
5: So di kandad mamalamay di titadaw kamatan, no?
6: Oh, bo. O gumuna ni Mayo ko pa'y hanong hoso nga wi kamatan ni kasayang boday radio di ko ni.
5: Oh, bo. Kada ka mapahoy, do. Pakinungaw na hoso kamatan dad kasayang ban boss kadazan.

0: lumago. Pakinungauna, Queen Van Boss, kanasan.
1: In frequency, sisa mga padam iso, titik iso FM, in kota Morodo, Ompitas, sisa mga padam luvo, titik onom FM, in kunak, lahadatu, bofet, omkola penyo, sisa mga padam luvo, titik 2 FM, in kota Kinabalu, Tuaran, Pinampang, Ompapar, Omid Keningau, Tambunan, Tenem, Omnabawan, napo, nga sisa mga padam tahu, titik iso FM, Omid wilayah persekutuan Labuan, Om Brunei, sisa mga padam tahu, titik tahu FM.
2: Sisa mga padam onom titik iso FM in Sandakan, Talupid, Baluran, Tongod, Kinabatangan, sisam nga panumbaho titik sisam FM in Tawaw, Sampurna, Om Kudat, atus duvo titik sisam FM in Sipitang, Om Lawas, Sarawak, atus apat titik iso FM in Kota Belud, atus onom titik 2 FM in Felda, Sahabat, atus 2 titik iso FM in Ranau, Om Uvang, Sokit.
3: Noit Saba VFM Nopo, noit Kortinasi, Oswao Tamoy Mo.

0: Dios.
1: Sabi abi authority, ong otoko, untok ka daw kamata, no po.
2: Id ko sa himbahan, boss, kadasan?
3: Sa VFM, may God binasi, oswaw tumoy mo.

Pabase ko ni. Pakinungo ko sa imbaan Boss Kadazan in Sabah VFM na po. Doikot, Vinasi, Oslaw, Tomoy, Wawoy.

0: 発想は合うと思います。
1: Tumihong mo sa Gampay PJ din at Saba BFM.
2: Kosohin ba ang boss kadazan?
1: Hoy, kot! Ginasin!

Dabay no jam ko nam dong subabit pagunta ko kapi pasyan nang subab dabay ko ngabi kapi pasyan bago daw pati hambusan makinaw ra ko sa imbahan boss kadazan mantad pa di jam ka patong pod minute mi subab tadaw bay no tadaw ko himo ko dubang pdam duwo tadaw ta ko dai buhan ko himo taon dubang ay bud bang pdam onom Hansan na pasi kinaposikan om tamay mo da painton da ginavo tumoboy da tumaguvang ko pasizan diti Om paintantu na ko sa da kapaguhu manakotahod kumada minamangon duminanak na ko da kasibatan da kakaw tako po da painpasik kamay di kakaw tako po da miyampay pakanakan miyampay na kukwa maon ng kalajak ngabi om hohobi na ko sa kahidasan dati om nung aw ahidas nga tamay mo manakotahod tu kakaw po da painpasik Kasibatan na mo'y dahil hamin pong usapan. Kasibatan tumuboy na tumuguvang ko po sa zon niti na namot na po. Napinay ko nga ko sa himbahan mo sa kadazan tanaw bayan no. Miyampay ko na ko isaw Dennis Primus. Gisom jam ko si Zam no ko sa mabliti. Kumuhis niya zo. Miyampay magkinangaw na hozo kadazan tanto na ko zo. Om hozo nga bi na kamatan. Om sumano i-okon ko kamatan nagi. Sa imbahan mo, sa kanasan taraw ba ino, paghuy na oikot jam ko ng tong minute i abalit po gun. Hindi ano, mungkin ako na hozo, hozo kanasan, kamatan. Taraw ba ino, taraw ko himo jam ko to tong pod minute, kipan hozo sa koton, no, kanasan, kamatan. May ko jam ko bahu nung usubab ko ako na itiya kapayhan ko kumay na kubasanan. Jam ko bahu dong sebab tanaw baino. Dari tebelai ko ngabi, de baino di jam ko onom duvo minit na ni do it pokun to ko. Potia musan ko. Nempai penimpunan hozo di Presley Petrus Pisampuvan.

Kotobian tadaw do ka matan ka do tinimungan sinampuvan songkoton ka do pinumunganan do sinampuvan lamay songkoton ka. Huminazaw na pwede nga inensi majigo. Dabay no, jam ko na mapadaw miso minute nung usapapit pagunta ko. Tapi na yung abi na itindahan nun na babay na diti na itinambo na po maso papapanaw kulita kopi vos yan nung usapap kumadizu. Kotaho dan tu minamihi diti kosahimbahan bos kadazan na kinongon po na katambahot zu na itindahan nun om na ginay damin na itinambo na po itimpo diti maso na timinom kupi masusubab po. Masusubab po na po sik tu may papatad tanak may sikul manangadu teko manangaki sinabahan po tayo teko sabo katahuanan to binay katahuanan kumadami na mangon ni nanak na kasi vatando miyaga diti kiva ababazan kaniyo dari po tayo muson ko miyampay hozo wagudas musut diti tadaw tagazo toko kadistan ni Hasan Mudin. Unduk nga daw to sindak di Jack Julin, kinangok to kupahay hozo kamatan, manampasi sunduvan bisampuvan di Sara Agustin o mi pidik ganay.

Tapi naik kong avi seminggu pa ingkada. Nanti ikat nanti kalamazan tadaw ka matan nazatan pagun. Nanti itimpo niti masa na kaza na tumunda iti pibayan panantaban nga vi na migalitia sugandoy sangkoton na zanak om nagi sugandoy paingukab om tadaw ko nam teka suvab kodwap nam tohu buhan iti fahimah katimpun na jam kodwap minsa sedap tumimpun teka katimpun pibayan panantaban hozo sugandoy sangkoton nam na zanak om gisam na da hozo Teko Sugandoy Pengukam Nadehoid KDCA Radi om nung kibara ko si Batan Om ang ikat ko na May pa na ko nung napihi niya zo Na sa ginumu Apadam nuva tuhun Sugandoy Pengukam Tahihiman tuhun Sugandoy Nazanak om Sugandoy Songkoton Mamasan so hay da konsikan nung aw ka kahantoy nga kinaman bago. Tumimus miyam pa ay magkinawot ako na hozo, iti lumamay no kamatan. Tinimungan di versatiles.

Kapipasyam tabi Malaysia Madani kinamaut na di dia zu iti abal mantad Sabah VFM pahamusan ko isau Dennis Primus. Kapaguhu na po nga tuhud abal. Monsun kotonabon kabatan ontok o Sabah do Asam Tasapo o Meninggod, Tongus Meninggod. Papawasi ok palintaan po gun kakumoy koin vaguvan kaganaan kahidasan. Abal paimpono. Kotaguvang o Sabah do koin kawasan do Asam Tasapo o Tongus Meninggod sa sebab no do monsun kotonabon kabatan. Do ko panamapat Wuhan kohimo duwangay bu duwang panam onam. Kadi patunod hongkod kalajak ko zvotavan om tana gumuzu Sabah kopisan meteorology Malaysia Lucia Enggong ko zvotino kopabuhay kantakan garis badai ho bino ko zo itisan kotonabon ipain taguvang do kadatan sina kabatan.

kabinay kung avi kivariti iso kapayhan so ang amin inatay maragay itin panganamit manta di Ronnie Mojing da manta di Taman Kabantugan Mahandoy Pinampang papayho dam ni Dupogun i Dakod J. Mojing di jam kosizam 42 minit dong sebab di kodong pedemiso buhan kohimo tadaw kaapat di Konyab dodeha id JMC Medical Center Kota Kinabalu. Mantan na kaya daniti manu papayho paganakan Mojing, paganakan Mojiul, om paganakan Adam Akimau dahil na monopo do paingizon om son top topinay walis om kinovangan naging ngawi dahil sadu teko isomok. Tuwasakon otinan di tongotiagak Dakod J. Mojing do tadaw suwab kodvong pdam tahu buhan niti kohimo tadaw ko onom id kahabangan hugu li buati Mahandoy Pinampang do jam ko pdam duvo tanga daw mo ini tayo nasan sugut ako kapayhan so ang amin na politi nga namin tagay mantan di Ronnie Mojing do mantan id Taman Kabantugan Mahandoy Pinampang papayho dam ni Dupogun i Dakod J. Mojing di jam ko sizam 42 minit dongo suvab di Konyab tadaw ka apat ko duvong pedemiso vuhan di Tiko Himo do dayo id hamin pengusapan JMC Medical Center Kota Kinabalu mantan dono kaya dan iti manu papayho paganakan Mojing paganakan Mojiul om paganakan Adam Akimau dahil nombonopo daw paingison om sontob tapinay walis om kinovangan ngabi dahil sadu teko isamok. Tuwasakon natinan di tongotiagak Dakod J. Mojing do tanaw suvab tanaw ko onom kodvong dam tohu vuhan ko himo diti id kamangan hugu li buati Mahandoy Pinampang do jam ko padam duvo tanga daw. Ingkakan iti sa kopayhan do suang hamin.

Tapi nay ko nga vi ipason ko yanan mantadagay dit ko sa iman bos kadazan montok paganakan di nakotagubang dat timpu ko iadan diti siyo na di Jesus.

Pointunod, tapinay ko nga pi, iso, no, dahil pamagunan iti kasahimban, boss, kadasan. Katawadan, kapipos yan, nung usuba, minsan po, kumadi katatano, na magkinangaw, kasahimban, boss, kadasan, dahil na mo akong pangapitin po niti. Samok na jam ko tu, tapinay, no, nung usuba, niti, tu, nababay, no, jam ko na may mga panamuanom, mapatimusan ko papasindak, no, tadaw, zoo, no, itim po niti. Kinoto ko, alamay, tadaw kamatan, Mariana Rumbang.

0: Sabah ZFM 09 Bos Kadaza Rekordinasi Suau Temani.
1: Tanaw tagaso da kamatan kadi Mariana Rumbang. Dabaino jam ko tu na di daw dong sabit po kung takaw dito binay. Matakpahihan insan po. Nambo da tadaw suwab ko da kong tahubuhan niti ko himo. Tibayan panantaban sugandoy kamatan sa koton om da zanak duwa ngay budwong panam onom. Manta jam ko duwa da misadap gisam jam ko si zam dong sadap. Jam ko duwa di na tumimpun ihat na napiangasan na puwan mga zo tumiyamos din kasayman mos kanasan niti kamatan kalamasan to ko Fanzi Ruji.

Also known as the Mantadi Joseph Lodin. I oitan no tanduk kamatan ang pangulino na hisan ko di Matilda Mojiun Agung Agung Kuyu U. Nekot kasindak ko sa dadang usapab niti. Kopi mo siyan ng usapab kung maadikatatanod mo kinangor kasahimbaan mo sa kanazan niti. Tapinay, dahil nambo na po. O manangan so, na mamaayt dengan Lucia Tati, I Marius Morudim, Florence Boyjol, Richard Bintinos, Omi Helen Yong, masak dahil WhatsApp Sabah VFM, Omi John Tati, Florita Kinajil, MJ, Om Negi I George Gimbun. Kopi mo siyan na idea zu, dong sumab tadaw ko himo diti. Masa mo kinungom, tanto na mamasan. Kopi mo siyan na sumab, diaw ay DJ Den, Om Negi tambahot ngabi paingungaw na ako sa imahan boss ka na saan iti ka. Kopi mo siya ni Deo Adrian Hollis. Maso na maza na TikTok niti. Patuhanan na sa kanung Diyazu, muna na sa like. Panangan na ako sa imahan boss ka na saan. Dadi, patiamusan ko miyampay na hozo sumusot iti. Kinaot ako na hozo di Tony Majigo, nagungan na Duvanson, suto na nazo di Nicolette and Jetrin Tajimo, kamatan, papisampu.

0: ESCOM toy Eastern Sabah Security Command na po nga agent kumuhigan imanoy na kalatya id zone o muhig kay saon Sabah muntak mumuhig katanangan o kumuhigan Malaysia. Limpoton din na po nga muntak mintong do umuhig o otonong tamoy mo o kinaisanon kay saon Sabah. Muntak mong malimpot tuduvan din do papapanaw kalatya mintamong kumuhigan miyampay misampu om kivaza it piyahatan sa VIAV agent. Kinapanoy na nga din na po nga montok manguhan tundono kumuhigan manahop kalatan tumahib pimuhitan om mongumuhig tuhon nga vi om Malaysia. Kumuhigan tonggungan toinsanan.
1: Tuminay ko nga bi sa makna jam ko tu tamo pan minute do dongos babid pagunta ko diti kangan desu do hazo sangkaton.

0: 明日は会おうと思います。
1: ヒーホイナイコーリナマイDaiti na pagukangan ni sudah hozo songkoton. Lagi som na jam ka bahu dongo subabiti tumod do makinango tu kiba ababazan teko kopaihan ko basanan to ko. Kapongoy nom oputan bago da isa duvo hozo. Dadi hozo ngawi da bayno ko niku hozo da kamatan da songkoton. Moy da aw ambanan tabinay tantu da sengyan ongo di zuhazo kapaghuditi agumo na di tandaman di tinui kondam da kapo pasizan antak timpu di kapiyang ongo hazo diti hazo kapaghuditi pini tatagadan di Datu Claudius Sundang Alex Omi Zandi Rita Mojilis hozo i ay tanda kosuangan tone vagu kinawa tako.

Osindak tadaw di bayno tapinay ko ngavi. Miyang pay na timpunan, hozo da kamatan. Kaswangan ton bago di Datu Claudio Sunang Alex om nagirita majilis. Dari ano tanda man no sangyan na kongo da hozo di. Kivasongon makikinungaw mazak da TikTok, no boss, i gurangak. Akon ka ngan paintunod, paintapot, ngan na pala yung account. Also daw, tinuman na po da ontok, timpudi nga laminate ka. Aso ko po na ano, tinuman laminate. Tinuman na po na paling tapoto ka. Iopot na ikot pinoto nga laminate om oren idbutul ka. Tapot. Na po di paghuhoy nga painswang pangari butul. O tinuman megada, tinuman oren nga. Namot ina kibana ko paihan di gurangak diti na mangazu o kampung na sob pinampang baru tas tawaw na lamay kamatan diho na tanaw suvam kampung na sob pinampang baru tas tawaw kaya okon ko na sob na itid pinampang kiva naging nga na nakopiaga to kiva gaya tinaw toko kanazan na diho na di suvam o lamay kamatan diho konfong ng tahu buhan di tikay mo kani gurangak gurangak nga daw na TikTok. Ingko po katahonan de Yezu di maso makinungaw ombah posindakon ko bago tadaw zu da itimpo diti ma sumasaw ko na ukiya tuhozo da tadaw kamatan di mini inus.

na tabi na ko nga bi katanud ko na mamangkis diba nagidiya kita ko abasa ko da kosihok gakod na tumanud na sumazaw kong o hazaw di mini inus tanaw kamatan tabi na ko nga bi apiang o ngaw di azu hazaw di datu MY Ismaili o itanda tanaw tagazo na kamatan ganiyo na tunizon adhahazaw na vago i notip vago adhahazaw vago hide di sido kaya ko nangku hazaw di hazaw sangkotoon na hazaw di datu MY Ismail di nam nga padan po dadi kinungoto ko hazaw di datu MY Ismail tadaw tagazo do kamatan

Tapi naik kong amin ong audio zu hozo di ioi tanta daw tagazo da kamatan hinozo di AJ ajamain mo i ngamon tok paihan song hozo na poko zo da hozo di nga i datu James ong kili biho po di bagian on tok timpuni ang gumuan ng anda humozo masik da hozo mempay kasagaan om da hozo di AJ ajamain. Dabay no jam ko tu apat po nam si Zambinit no ngo suvabin pagunta ko ang pulokis ngabi no in masa na TikTok dabay no diti om nagi itia WhatsApp kadazan sa Bambi FM au na hain matan bay no jam kabahaw ko ngo ko na mamazan ko payhan ko kumoy no ko basanan adi om kanaw pati musa ko bago miyampay hozo di ha moini simin tanaw ka matan kondangan. Kahit na naaw na ngaw hozaw niti. Kinangot ako, ang sutan na nazaw ni Chen Lenten Fuk, kasaban tanaw ka matan.

pahingka na nga binusudan ho do songkoton ka matan tabi na ikaw. To aw na hai jam ko si Sam ko nga ko do ababasan kapanugutan, kapayhan, kaubasanan, avasi do kinongon. To kapayhan iti ko komoy do kapoposizan do tuhun toko kadazan. Iwan na kita ko na iti na azo o kamatan na kampung Padawan na tadaw Suvab. Jam ko si Sam toho ngapad minit na nung Suvab. Kada yung TikTok diti itapinay Anagu. Ang tantun bagi ada paghapan di sayo po. Habi na ko sa tun kampung na kampung Padawan. Id Balera kampung Padawan na tadaw Suvab. Kada 20 tahun buhan diti ko imo. Kamatan na iti day ho. Kopi posian ngabi do tepinai do makina mau do kesimahan bos kadesan diti bah tau ndak kono kyo

0: Maswell tamay mo.
1: Intutunay ko basanan to ko.
2: Kamusta na pa napasok ngayon paggabanan? Tiyan na po tumundo napatay na akon kami